0: kopana teng ba fapanyetsana tsebo, fapanyetsana maikutlo, fapanyetsana thabo, fapanyetsana mano le tse ding jwalo ka ho fapana. Jwale ho na le hore o na le ka le monyetla bakeng sa hore o ka ithumanela tikete hona jwale ho Quicket. O kena fela mono ka kotloloho kapa hona mona mo ntso mametse teng 0100 o pepeta fela mono ntho tsa ho be di tsamaya monate. Jwale tikete ke 550 randa fela, mme ebile ntho e ntle ke hore ha o ka potlaka hobane ebile wa bona beke ena e re leng ho yona hona jwale tje ke beke ena ya letsatsi la hosane lena la basadi. Ha o ka iphumanela tikete ya hao kajeno o tsebe o ipea monyetleng bakeng sa hore o ka fumana jwalo a weekend away for two. Wena le motho wa hao le tsamaye le lo iphotshonka kwana ho be hotle jwale. Ho ka ba hotle haholo wena ngwaneso ha ile hore o ka iphumanela tikete ya hao mafelong ana a beke. Potlaka hentsha mme o ka kena ka kotloloho ho www.hairprogress.co.za kapa o mamele ka dinako tsohle kwano mona ho The Pulse of Josie, re tla o sebeletsa.
1: You are listening to 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: A ke itse ka rukontwetso rena o etsa jwang mafelong ana a beke jwalo ka le moqebelo tjena. Ke moqebelong e mong o molelele hampe ngwaneso, molelele dintho di tsamaya monate ho hotle. E re nke ke phamole jwalo kwana mona voice note e teng e tlileng e matha kwana mona. Mamedi le wena o ka kena, nomoro ke 0751 magidela butle nomoro ke 083 ke yona e sebetsang ka jeno 083 7703 976 ke yona nomoro e leng gore re a e sebedisa o seng hona kwano mona haye ho The Pulse of Josie ena eo e leng at the heartbeat of the nation 0870 7903 976. Yes, lahlela mo nongwaneso ntho tsa o di tla tsamaya monate di tla bantle. Ke botsa fela gore naga e le moqebelo tjena wena o etsa eng mo o leng teng ha re utlwe ka mona.
2: Ntate etse rona re ituletse monana ha re tse letho ka sa truta ra itlinela tletse bo pheha e re hemantsi bja be re itshwara ka metsi a dihlaba jwalojwalo. E ka nnete rona metsi lena la le monate a botlhoko. Mme o ne go tsosisa maqeba rona ba bagolo mme letsatsi le monate
0: thata e tsosa maqeba wena kgaitsedi ya ka lala ke mma ya rona ka mane ka 10 re a leboa tlhe mme re lebo ilaolo a ikatla ka tswekere ya ka utlwa monate jwang ka tswekere ya wena ngwaneso.
1: Saturdays 9 to 12 p.m. The Weekend Exchange. The Weekend Exchange. Weekend Special. I go weekend. The Weekend Exchange on 011 Radio, The Pulse of Josie.

What's happening, guys? Hello, my name is Nadia Montaigne. And hello, Salah Chico Tuala. We can dance, me and my friend at Montaigne. Kabe ko sa mga jalo dan ng kosi, anat sa ka ganda ganda. Mira ba sa jalo third world? Ba ka sa jalo ka three jala? Fagita ka rudi rati let mo try chum. Mo ati lang yano ya the beat goes on. Mo station is sa seto na magke 011 radio the pulse of Jose. Unsa na jalo ka kala magke mutra chum ko luwa kaso magke JK. Chukulo ko ele ele tati ele ele tay la san takap degree lang masala sa tatak mo try chum degree alam. May kuya no ya buru bedi na ito la jalo matatya ka na falar na bedi. Ngwa kam ente le wakete kolosi me ama bedi na suma bedi jalo laborataro. Yonting ochoha, yonting ocho lete pele jala kakwara. Etila kanyo rama, enzi eto la pele ntemne le matata pe mkha. So kenzi kutuba jalo kamino monate jalo wa disco. Kibana jalo kwa eme jalo Sister Slash, We Are Lost in

我这份的叫老太，我太这么这个我成为叫老 CJB Your Love Is Power。Ele bela jalo metu sumo tae chumna ele sumo fela na bile ya khotla na ura ele ya borataro. Mo nalwa na na ribuan jalo re khawkha na gitlo kukuna ila jalo dika na peirin. Me ya bele khona na fa jalo nalwa na na re khawkha ne me rebe roko pana jalo khapo. Ka mosom na makharin khana ura ele ya bokai ya borataro ya boraro ya borataro. Artsen jalo mushimanu kora ke George Benson. Wata jalo ka na inside love so personal. Mena bairtur jalo banana rama me bana batare love in the first degree. Khotra khon nama jo khasi kakhiso.